0: Atima. Okay, ya be kwa nyami ya semu, niye jina suwa bompa ya kakra. Mame nko sofu ho. Sofu mwa wakwaba.
1: Eja.
0: Apo mwuchi sayi.
1: Nyami na dubi yangu ye.
0: Yeda o nyame ase. Nyame o shirao na ontine ni mwososo emfa enchirao.
1: Amen, amen. Oso mwe.
0: O nyame adu, menso me hoya pa. Menso me hoya pa.
1: Nyame ase.
0: Meba na meshe mfoni bi wo Facebook na. Sofo, na mame ra ho. Pa, na mame ra ho pa. Sa adenti na ne. Ama Frank toa ifi asa sesusa. Why? Sa de na ne mo Frank toa. Aka ye ka se empenyefo to sa na eko enkwaladi. Kali akosia pokuya onyina kali akosia pokuya onyina damano pei ayataze ina umeye no na umesie no 24 years young girl nines girl nines girl nines girl we free mu ya ne na umesie no I was central so Kumasi south central so Kumasi in fact me share yi na me hu ya no e me yan kasa se na girl di adei e dey na ba nti nipa na de to so no the occur and say, what is happening to our youth? A den kurana, ye mrantye, any mabawe, a dena, isi. A dena nemre wana woho. Nan katesia ne mrantye ne mum, efi asasa so. A dentia. Enti, uya brantye, uya baba wati, ene ye programming subio. Na uye mame, anasa uye papanswa usiti. Na intumi emwa yenyina. Yeshe bibi, ewo, Daniel. Itre ye bakon, inchiche mwa. Eye, enay kusi enkonon.

0: Daniel, etra ye ba kon. Chichemo enai edikosi enkono. Dwa wakin kanye.
1: Dan chapter 1 verse 4. Ose, emrantua a wongho eni dem. Na wongho eye fe. Na weneni ate. Inyansa nyina mu. Na unimudi. Na owo inhunumu. Na obetumi asum wo ohene ahemfie. Na na wakyere won. Na wakyere won. Na wasua kidiafo ehoma no kasa. Na ohene yi won. Anani. Nu nubi. Debiara nene die. Ne nsa a onnom no bi. Se on titi won. Mfie miensa na no achi onsom ohene na omubi a ofri judamu ni Daniel Anania Masad ni Asarian na asomfo panin no toto won din oto Daniel din se basasa no to Hanania din se Sadak no to Mesak din se Mezad, not to Asala Dise Abednego. Verse 8. Na Daniel Bonitrimu say, Orem fa ohene, ano dien nubi, ano dien no, ne ensa a ono no, e nguni hufi. Inti, osre apofo hene no, na we nguni hufi. Na unyan kupo madane nya asonfon peni, no enim adoye ni mubrunhunu no osum no osum fupeni no ka kire Daniel se misro efise enye a miwura ohene a wanya wayi na nadue nene na node no behunu ne behunu manim se eye mobomobo sene won
0: te for the first nine na the first nine
1: for emrato wano die.
0: Fesi naina. Ushe chorosemi ya working kind from enaino. Emrantiwa wohoni edem. Na wohon yefe. Na wohoni atie. Nyansi nyinemu. Na wenimte. Na wawo ehunumu. Na obetumi asom. Ewo onhene ahemfi. Ose bonsam. Woma ose wo ebi na meka se ababa wa so no kama. Waje ne krefi asasi sui. Eti nyo biya na bonsam se nu. E nyo biya na yese won. E nyo biya u. Enti nyame adom obaba na obaba ema no bonsame ho no na ne so aye Yesu ya wo no na ne nsoroma pie ye Herod ne ne nkofo akomatu yi ade enti na wo ye ohene na kuro nyina sha wonsa kuro nyina wo na odi so wo na akase mpuna na epuno na afia kwala akatu esu kono ma ya wo no ya wo no wose ya nidi ya mitiko apai. Nyo ya ebakache wose ya hune nsoroma. Ade ntia. Ebi se bonsamu hunu se. Se ojawa. Sa mrantia ya ebe si ye jawa wwa. Sa mabawe ye jawa wwa. In fact, diye nyamidi wambe ya no. Enyasa mketua. Ede ube wose. Bonseme gura maami bim. Nyo tifia ho. Papa be bonsambi. Na wogura ni mwona otifia ho. Na ose mrantie ene mabawa. Ose wong. Sofu ose wong. Emrantie yi Nebukadnezar eba Jerusalem na obeto share so na ode nipa no eko no emrantie a obubu yebubu din won eno twi won nyina de won ko aye Babylon otwi won nyina akoy emu bi ne Daniel Shadrach Meshach ni Abednego ya na ye ka ho asami hwese ode won ko se won ko na fe oko se sa o madwen brainwash enti adwen no oye se osesa adwen no e de akọ mo die mu osesa o madwen
1: sa
0: na ka otiti obi a wo de nsa na etete no wo titi obi a wo de yi ye ka ne sey nuane a eya abosum nuane ana ode ode tete won abosum nuane ani abosum nsa na ode tete won sa na ne ene obi wo wa

0: ensuo to to na wadanfo a wote ne nkabe 10 years ni na washa asia fre for surprise this eh aso odwene o se na ne ka no battery ni ensuo na for na ma bi dia kan ti no
1: to pemwa
0: o pemwa 10 years call na ba mi sa na we dey wan ni
1: asemba ye di okai o
0: asemba ye di okai me
1: da bi da bi yenye ne sa
0: yenye ne sa
1: yenye ne sa
0: yenye ne sa
1: o se wi asese se kra no di abo titu ni ye whatsapp status no
0: whatsapp status no
1: obi o hon ma wote ne nka che aso refi but ni status to me poppy ba oh eh hu yen posa obek view but hu no say bia akwa ho na wo scrolli scrolli a utumi hu no obi din ni ade enti no yen try say e be check up on ourselves yen twen na ahohiahia brem enti ai sa no call ne ba say we ko we ya ade bibi na wo paintia
0: ko we de bibia na wo paintia
1: enye ade papa
0: ko we de bibia na wo paintia
1: enye ade papa
0: enti ni car battery no
1: aha
0: o say 17 plates
1: 70 plates and omane no na chese
0: e say na ho den no
1: na ho den ti je se ni boy den
0: oh o say be 1000 8006
1: oh ni e say efo
0: efo